Xuan lo, na ya na conde yo ha. Ma kya na xuan lo. Ana conde a radio. Yo wei. Radio. RTG 97.7. Ma kya na xuan lo. Chu xin ten kui xue. Na ki programa na ya lo na to non da. Kal ho lo kan te yo ha. O nan tam a yo ndap a nan tam de lo. Na na ya nam ana ko lats nya. Na na ya nam ko o na to. Mati na tengkui niko ayah na kyo lo na ki orawa na kyo programa na yo na to nyamta. Na kintua hunchu na Guerrero do Oaxaca do na weloya na lue na duya tua chikwe na mankia ninti na na hona kyono what's on sina na angwe na ki programa nyomta linaya chukwa na kol an a dho na kyo ninti te na mankia duya tua Maheo linaya na dho te sa dho wa mayuchina dho na kanta na kwinta angwe chan anam a tsungwe we tono do non uchin hunch utnaya hungwe do nan dho wa na kol an aha na kyo te sa na duya tua mankia yandaya himangyu yo dho wa ba secreto na tia Nangit angwe kotoa tesa kung kya ho sabor wa na chi do nanti kanta do na mayuchi na katna na kowe angwe do ba kwe chinto he do nan to na de na tibio do na shu he na denin na kol kan hun o tiempo na tibio Kyo receta na de a kieni do shua wa na kondo ya do nan ta skin shua na kyo skin na ngwa ho kwa kachi do mayu chi na ko ya he na chikwa ho pali a do wa kwe kyo skin shua do mai do na te bioti na de a na anatom a duchi Chushi manti, dho kachi, tolkin, na hindi na nakondua. Dho tolkin, do na kwe kyo tskin, kyo nga chui wendel kin. Na niho, ntay, nang utsaha, nanti chinya. Dho kachi, de na wina, do hindi na nakoloy, dho chi. Do manti, china ulho, nang huyen chiyawa. Do na kon na, ho, te tsin. Do na weno te tsin wa, te tsin katsio. Te tsinka chi te tsinwi manti kol an a thoha kwe kyo ho te tsin kyo na kyo ni we na mi na ho na kon kya sabor tho na kwin tho mo yu chin na ka na nan kwa na ki hun chu hun we tho na ang we hua chi kwe tho na min kyan de ha kwin tho na ti tso shi na ho ko me sa na li na ki sina na skungwe hona kol a disfruta na mai na tsitsun ino te do na na mankia du ya tua shua he do na denin angwe kobwe historias na hunchu na anam ana tibio do te hunda kolintaya a du ya tua Nyonda. Dai ching na kya wayo na kon kya yo tiempo na yo daya nan tay nan skaya da wachi na kyo ho zun ino costumbre na ya creencia na ya nan tinan tibio chushina linaya nan tho
Toma yu chinantko na naya nangali nangkol aya ho na teka tzu tzitzun i ho tradisyon na mui na de hueloya, huelaya, duya, luaya kaangkan hon aya ha to kaanali naya ha yu te tzua.

0: 那段情那里来呀，那叫贵情 costumbre 那安慰民国啊都民家那 RTG 都那说那个爱呀公办呀都那真安好真应呢 costumbre 没那几个出来吧里来呀好那好个修会个都那跟大爷喊了呀，安贵，这个娃的那心，那做着，那大爷喊，这做心娃，那给谁奶奶呀？那给能给奶呀？你大爷，吹哦，那这个娃只管能给，那个瓜也喊安贵。
1: Nyonda.
0: Shuhe, gotaya kui viaje, na sabores, na costa chica. Shuhe, gotaya, na ki sina, na angue, doni, na kwekyo tsiun, hei, ni nanke, kolui, skoshiu, loa, na du.Go na mangkia sabor nangki naya den anawit na chukwe hoja de capulín nangki unutsko sko da huwa na shukwe ya na kwa nangki sina herencia nangde anatibyo sko shiu huwa secreto nangka ngwe nalku nangka nangki sina sko wa kolikwe nangka nal a nang ke nang kwa kwi nang ke na mayo chin na kanta na kun ta ho chi chi cho shi na ho nan te nang kwa kwi nang ke nan hun sko shiu nang ke wa kolwia shi na wa ho kwi ocasion especiale anam a tsa na kun te chu anam a cho na koli wani asha wa kwi ngwe ho ndo kolwi nang ke wa ndo tsko wa na hua no koli lwoy nin an chakwe nal a ho nin ti nang ke na sunde kan chio na ko tuets ko wa ni ma yu ching kak chi na tko shiu na lui li na ya chukwa na ko lui nang ke na kyo tko wa na tko shiu tko wa ma tko wa na chi lui na na kan chi chuku shi na kashti na wa lui chukwen di ui na za na dengwe ndiyo tsa Shua kyo ta, ni ta nan tsik ho tsa, kyo nden ta. Ho shi nan de, iha yo he, na ho ta nde nda. Ho shi ni he, ngwa tsko shiu tsko ta. Ngwa tishui ho, tishmi, tsha, lua secreto. Na u nan kwa, wina tsko shiu, mayu chi na ka na. Na ki nun chu, nungwe, do na min kui, na na duya tua. Con Luis desperdicia, Shinan, Luis, Nanke, Nakanchio, Zitso, Inoho, Siente Kanchio, Nio Kanchio, Luis Nanke, Untua, Mayushinan, Hu, Untua, Siente Kanchio, Nio Nan Luis, Shinan, Wakanchio, Liwea, Shotniman, Yua, Squeaky Ho, Siente Kanchio, Hetmangua, Sko Shiu, Kanchio.Chi ni kui shi na chu shi nan iu ho cha kwe sunde. Kan chi iu ho ma nyu. No na kachi ma kachu. Cha kwe ho oregano. De shui ho. De shui. Shun ni ho. De kwe chin chi. Na na lui. Loa. Secreto. Na angwe. Ho shi kui chi kui ndi. Sha nan iya. Kui tsu ntko shiu na ta yu chi nan iya tsa ha. Kan ho tsu.
1: Nyonda.
0: Cuento ya, nata buen hoyo katsulaba. La tua chinanza ya kui pausa. Y te voy a decir tu chu, radio na, mujer, cuenta ya na kyo.